0: saboda abin da Allah ya nuna masa bayan Allah ya ce da sahabbansa wannan yaki da aka kawo mana shi me yi zaman mu a cikin garin Madina ba sai mun fita ba wannan yakin cikin gidan shi ma wani yaki ne na musamman wayannan baki mutanen Makka da suka kawo wannan hari in suka shigo lokunan Madina ba su san gari ba sai mu yake su cikin ruwan sanyi dan za ka goce hanya kana dauka za ta bulle ya shiba ta bulle an kashe cikin lokuna ba haka yake samu ba da yawa sai ka shiga cikin lungu sai kanka a kasar gida da tukunya da waye ka ga yau nan suna mata ma sai suka shiga kutare kutare ga shi nan da ɗan mutiya da ɗan tabarya ko ba to mu yi zaman mu ba su san Madina ba su da ilimin Madina in suka gangancin shigowa cikin gari sun kare kansu mu yi haga ta saman gidaje mai watsa ruwan zafi ta watsu masu jifa su jifa da kafa su za su gudu wannan shi ne ra'ayin ma'aikin Allah sallallahu alaihi
1: wasallam
0: to wa'annan da suka ce ai mu ba raba da mu akai Badar ba sai suka ringa cewa ya ma'aikin Allah ha bayan suna mu zauna a cikin gari mu ai dama wannan ranar muke jira mu kawai ka ja mu ka kai mu ka fita da mu a tafi gurin makiya a je a Gamza ai idan muka zauna a cikin gari sai su ga uwa mun tsorata sannan ya yi abin da baya ba Bahaushe ma ya ce ja da baya ga ragu ba tsoro ba ne shirin baɗai sun mu zauna to yace kuma matuƙa kun yi haƙuri ku ne da nasara ya ba su labari taimakon Allah nasu ne matuƙa sun yi haƙuri kuma yanzu kowa ya je tafi gida ya je ya shirya shi ne at-tahayyu ku je ku shirya gamuwa da maƙiya mutane sai suka ringa tsalle suna murna bayan jin Allah sai salama sai ya tashi sai ya shiga cikin gidansa sai ga shi a take shi har ya fito a shirye ya sako lama kwalkwali la ilaha illallah ya ratayo takobi to da sun gama cikin Allah ya wannan musuwa sun suka cika ya rasa ko dai a daka ta din ce da ai kun makara ai ya rasula da kashe gida kuma sai muka yi tunani muka ga bai kamata a ce mun saba abin da kaga ya wannan muna ganin dai mu zauna dai a cikin gari din dai ba sai an mutu ba eh da haka dai abinda ka faɗa ya Rasulullahi shi za a yi wasu na amashi ta to ya ce ai an gama kun makara ai sunna Allah annabawa duk annabin da ya irin wannan shigar to sai an je kuma shi kenan a je kuma Allah ya hukuncin abinda ya tsara sai bayan Allah ya daura alwiya tutoci alwiya jam'ulewa ya daura tutoci guda uku tuta daya ta larabawa muhajirai yan makka wa ne mutum bawa sayyidi ali karramallahu wajhahu Allah ya girma fuskar sayyidi ali sai kuma mutanen Madina su kuma gida biyu ne an gane ko ya kulla tuta ga mutanen Madina kashin farko Khazarajawa Hubabu wannan ƙwararren nan da a Badar ya ce a tashi daga inda aka fara yin sansani a can Zabu kuma yana da ilimin yayi kenan sai shi to kai kene tutar Hazara Jawa tana hannunka sai daya tutar ita ko ta mutanen Ausu aka ba sai na Usaydu dan Hudayr Allah ya dare shi Allah ya dada Hubabu ya dada Usaydu dan Hulayr a cikin musulmai akwai dare'u wanda yake sanye da silike mutum dari Sa'adani sahabin nan dai ya kuma dawo Abdullahi ibn Ummi Maktum annabi ya kuma cewa kai kuma kai ne sarkin Madina kai za ka yi jiran gari
1: wa ala al-haram tilka laylata Muhammad ibn al-Maslamah
0: to kun ji operation ba ana raba ayyuka gadi security na daren wannan da dubawa a ga me zai je zo sai Muhammad dan Maslama kai kuma kai ne kaga ba bacci shi zai a ayyara kai tsaya a can kai kula da kaza kai haka
1: wa adlaja alayhi salatu wa salamu fi sahari
0: bayan Allah ya kutsa dare shine adlaja ya bi dare wajejan saharu gari ya kusa wayewa
1: kana almuslimuna alf rajulin
0: muslimi mutum dubu ne
1: ta
0: ne mutu su kuma kafirai su dubu sun lanka sun kuma lankawa kuma can mun ce su musulmi wanda suke sanye da silke mutum ɗari ne su kuma kafirai mutum ɗari bakwai kowa da rigar silke sun fi su shiri da doki ɗari biyu guda mai tar kuma suna da raƙumi dubu uku kenan wannan dawakan ma kawai extra ne in din raƙuma za a hau kowa zai samu raƙumin da zai hau da mace guda goma sha biyar so aikin su kawai ɗan kiɗa da buɗa da zuga mayaka in za ka ji a sai kai sai ka gudu sai ka ji a yin ka gudu kuma kai kawo da wani gani ne bai cin Allah ya je sauka ya ayari ya sansani a Uhud
1: wa
0: raja'a Abdullahi ibn Ubayy fi 300 min ajli man tabi'a wa min ali fa inna Allahi wa inna ilaihi raji'un a dubin numbar za ci cika da wacce dubu uku Abdullahi dan Ubayy ya zige wasu mutane mutum 300 ke za ta tara dubu an sha wahala ko munafiki munafiki bai ba Allah mana maganin munafikai to an ce ma shi shugaban ne sallallahu alaihi wasallam ya ce su juya saboda alamun kafirci sal Allah ya sanar da su to a nan gurin hadawa za a tsakanin garin guda biyu tushen abin Abdullahi dan Ubayy da ya zo ya ce to kun ga ku tafi shi ne annabi ya musu izini su tafi din tunda har sun daka ta tashi to ba hikimar su bi shi ku koma sannan musulmi suka yi sahu a jikin dutsen Uhud shi ne asalin Uhud gangaren Uhud din jikinsa so kuma kafirai suna can tsallake inda kasar gishiri take shi ne sabha to ita runduna idan ta taho akwai maimana akwai maisara yan dama maimana kenan yan magu maisara kenan su kuma yan tsakiyar kuna ji kalbu ake cewa ga kalba tsakiya nan ga maimana ga to wani lokacin maimana da maisara ana cire su jana'an to kuma sannan a samu zela yan baya kenan wanda za su karfafa wayannan to mutanen makka sun raba rundunar su kamar haka to a bangaren su na dama wanda suka sa a komanda Halid dan Walidu a bangaren hagu kuma sun sa Ikrima dan Abu Jahal shine kamar commander su ma yace Allah ya nada wani mutum sunansa Abdullahi dan Zubair shi kuma ya kula da yan kibiya cewa ya lura da su mutum 50 ne kada na san matsala ba shi ya ce ku yan kibiyan nan la tabrahu kaku zakuda kar ku matsa nan ku tsaya nan ba ruwan ku da harkan mu ku ban mu ko mun yi nasara ko an yi nasara da mu ku dai nan inda nan ku tsaya nan ku ji ko to to ku bari har sai na ga ku ne za a yi ku tsare mana ku dace mana baya shine wahmu ku kiyaye mana bayan mu kawai mu za mu kula da me yake tawwa bayan mu kuma ku kula mana da ita in kun ga ana karkashe mu kar ku zo ku ce za ku kawo mana taimako ba ruwan ku
1: kuma
0: kun ga muna iban ganima kar ku ce za ku zo ku iba to ban da dai dan adam ba shi Allah da yake ta imta alayya in ka zo neman abu babu ya ce to ni a guri na babu amma ka je ka ci bashi zan biya to me na kama ganima za a baka kar ku damu ina ba suka haka Allah yake nufi ba Allah ya tallahi ba daɗi wannan labarin wallahi kar ku kuban mu yaƙi fai fara shi ne waƙatul har aka fara kashe wasu jama'a na kafirai Allah ya ba wa musulmai sa'a ko saboda duk matakan annabi yana bin mataki na al'ada da kuma dogaro ga Allah shi ne farko har ma akwai wani Abu Dujana annabi ya ɗauko wata takobi ya girgiza fawo ya ce waye zai karɓi wannan takobin da haƙƙinsa Abu Dujana ya taho tinkis yana ta irin tafiya annabi ya ce wannan tafiya Allah baya santa amma a irin nan gurin yinta daidai ne ya bashi Abu Dujana ya je ta yin yaƙi har aka shahidantar da Abu Dujana to sun ɗauko samun nasara ne an fara kashe kafirai kawai su kuma can iyayen namu sai suka gangaro abinda aka shiga dai ima sai suna tsaro su shine has ne itahsunhum ya ayati fada istahsunhum bi idnihi akwai farko ayi nake su istahsunhum bi idnihi eh wala kada su wala su kun lafi wa ina kathira istahsunhum bi idnihi ba ai da wala ina haddocin nan malali kalau wakar ma istahsunhum bi idnihi لا يا وصدقكم الله وعده استحصونهم باذن القول ان الله زي باكو مثلا يا تبت مكو دشي زمان دكو شي او غادي تشارس كاب كاب ده اذن الله
1: مهم حتى كشفوه مع العسكري
0: لا حول ولا قوه الا بالله ان غبن سنا سيدا سكا بجي سو شيني كشفوه با كوا الى كافرين باو بولس ام فسس
1: كانت الهزيمه
0: karewa yaƙi ya same su ya tabbata kafirai suka juya hayyawar su da tanadin su suka juya da gudu na? Gudu ya yi gudu ka san ka ga ana gudu ana waiwaye ai gudu bai kai bai yi gudu ba to la yalhuna ala ko waiwaye ba sa yi matansu an ce ai suna tare da mata ko matan suna mun shiga a yanzu muna ci hawa ke shi da sanko guda Allah mun mako ba kun ga rai baya wannan jin zugan mata babu abin ya wuce haka musulmai suka bi su aka raka su har sai da suka kore shi da ijhab ka kore mutum da karfin to shine ajhabuhu ai ka ko irin zubar da cikin nan da larabci ijhab suke ce masa eh azab da shi dole
2: to haka aka kore su da karfin to kuna ina ba sa nan wa yaqudu ma fihi min al-ghanaim suka afku suna kwasa suna dumbuzar abin da yake cikin wannan rundunar sojoji na ganimomi kala-kala to wancan na kan dutse Abdullahi ibn Jubair Allah ya jira shi su ma Allah ya jira su na tare da shi nan sai suka ce ai qaumu ai din ma na saya ya ku mutane al-ganima al-ganima ku zo mu sai ibu ganima ai gashi nan ku ne da nasara ƴan rundunar muzahara sun ci nasara to rujirin da zai mu ma mu gangara mana akwashi ganima da mu Abdullah ibn Jubair yace kai jama'a wata ganima kuke magana kun manta abinda manzon Allah ya gaya muku sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce ta ya bude mun wa sai mun je mun shiga cikin mutane mun goma mutane kun wa mu je mu samu ganima to da suka gangara suka bar inda aka ajiye su suka gangara ibar ganima sai aka ji to mun ga yana cewa sai na halin yana nan shine a bisa mai mana wayannan na kan dutse ne suka tare shi ba zai iya tawo ba suna nan yan kibiya ne sun babbo kaga ya samu chance yar ga kan dutse ba kowa to an samu kafa ba kowa sai mutum biyu ko uku sannan ya musulun ta ba sai na halin nan saboda haka sai bugo da wakan sa ikirma shi ne a ɗaya hannun ya haɗu da shi wanda ka suka zo a kan dawakai suka kai zafi shi ne hamalu suka kai hari kan yan wayanda suka rage na majefan na aka kashe su duka da sarkin nasu sarkin gadin jagoransu Abdullahi ibn Jubair shi ma aka kashe shi to kun ga yanzu su suna can sun bi wa'ancan gashi an biyo musu ta baya wa'ancan da aka kora sai suka ga rundunar can ta taho ta bayansu an sa su a tsakiya sai suka juyo sai aka suka rutsa musulman a tsakiya ba abinda ya faru ba Allah ya zo a cikin sahihul Bukhari yayin da suka yi sahu domin yakin nan a Uhud akwai wani ana ce da shi siba ya fito ya yi kuri ce akwai wanda ya sai ya fito ga niga shi shi mubaraza Hamza ya ce ga ni kuwa kai ka san akwai mubaris din ga ni Hamza ya buga doki ya kansa shi ne shadda alaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hamza ya gaba da shi an gaba labarin Sibau ya zama ka ams sai ka ce jiya az-zahib wadda ta wuce yanzu jiya ba ta wuce ba za ta dawo haka ba da shi ma an gaba da shi malam yana ce zai ba da labari ga mubaraza da halimin mubarak ne ya Allah to kuma akwai wahshi shi kuma yana boye a ƙarƙashin wani dutse ya Allah da ya yi kusa da shi sai ya jefe shi da harba bal bai ta irin ɗan ƙaramin mashin nan ya jefi sai na Hamza da mashinsa to dama mun ce ai shi bal bai ta ɗan ƙaramin mashin to mashin ya jefi sai na Hamza ya keta shi ya fita tsakanin warikunansa mazauni haka ta gefen cikinsa inda ɗan adam yake zama kamar wajen duwawu haka to wannan shi ne ƙarshen abin da ya samu sai na shi ne akhirul ahadi shi ne ƙarshen abin da ya samu Hamza Allah ya dare shi to shi yasa shi wannan bawan Allah wahshi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai sai dan maza kun gane ko dan maza an ce ya musulunta ko amma dai ana magana akan musulunta washi gaskiya amma dai mu mun ce din ya musulunta ba ko ya musulunta amma dai yana da kura kansa

0: sauraro, assalamu alaikum, barkamu da haka da kuma sake sauraro da kowa wani sabon shirin daga Fili ga mai doki da ke ba kowa da kowa labarin albarkacin baki ba tare da ketare ko shirin iyaka ba. Tutun bayan dai abubuwan da suka faru musamman tsakanin wasu ƴan radio a nan jihar Kano, hakan da yasa suke rashin jin daɗi game da waɗannan al'amuran suka faru, wanda kan wannan batu ma ne kawo bakunci a jihar Wolo soja bakin wafa da ke ba da shawara ga gwamnan Kano da kuma soja da tsaki dangane da waɗannan abubuwa da suka faru musamman rashin jin daɗi tsakanin wasu masu riƙe da madafin ikon gwamnatin jihar Kano.
1: Suka yi duk abin da suka san sun yi don ciwa juna mutunci akan me dan su kare martabar waɗanda suke karewa a siyasance, a tabbatar da cewa waɗannan mutane an kai su gidan gyaran hali ko da na wata uku ne, ko kuma a kai su asibitin dawano a tabbatar da cewa an duba kwakwalensu sun kusan darajar maganganun da suka faɗa a shari'a. Dan ku ba a yi haka ba, ina kira ga mai girma gwamna, mu a matsayinmu da muke kare mutuncin ka a radio tsakani da girman Allah mu mun hakura za mu daina, in dai ba a yi musu hukunci da yadda muka yi kokari a yi ba, wallahi mu dai tsakani da Allah mun daina, domin wannan zubar da mutunci ne. Jihar Kano wata irin jiha ce wacce siyasar ta gaba ɗaya ake koya daga ko'ina, duk arewacin Najeriya nan kai ba daɗi abinda aka yi ba daɗi. Da haka mai girma gwamna ɗauki mataki na gaggawa a ladabtar da waɗannan mutane, saboda mai saboda wani ka isa ke yi, idan an kyale wannan abu ya tafi a banza, ba a ladabtar da waɗannan mutanen ba, ba a kai su kurkuku ba, kar a duba komai matsayinsa, domin wannan abin da suka yi gaba ɗaya ya saɓawa zamantakewa, ya saɓawa addini, ya saɓawa al'adun jihar Kano. Da haka wannan ba siyasa ba ce, sai an zagi mutum sannan a ɗauki wani abu a bashi, sai an cewa wannan mutunci sannan a ɗauko ɗan rediyo. Mu da muke da mutunci, ƴan kasuwa ba a kula mu, ba a mu'amala da mu, sai dai wanda suke cin mutunci su ne kawai za a zo a rika ɗaukar mota ana basu kuɗaɗe, su ne masu daraja, suna zubar maka da kima, suna zubarwa da jihar Kano kima. Wallahi mai girma gwamna, idan dai ba ɗauki mataki akan wannan mutane ba, ni a wannan soja bakin wafa ɗan kasuwa ne, in dai wannan harka ce mun haƙura da ita, wannan abu Allah ya sa a daina, Allah ya sa a yi musu hukuncin da wani na baya ba zai gani ba, shi ma ya koya.
0: Alhaji Awol soja bakin wafa. To mulaika Alan in yabo musamman daga arewacin Kano da mu dauki karaman dattijo Alan Sarka kadan batta dake cigaba da yaba DSP Santa Barauji birnin kamar yadda ya saba na bitar irin ayyuka da sanatan ya samu musu a arewacin Kano.
2: Ina kira da sanatoci na Najeriya gaba daya, ku yi koyi da honorable Barauji birnin Kano, domin mu ɗan santoriyarsa komai muke so ya mana. Mu yanzu tsakaninmu da honorable Barauji birnin Kano sai addu'a, muna roƙon Allah, ya Allahumma rabbana rabbis samawati wal ardi wama fihinna, muna roƙonka yanda honorable Barauji birnin yake taimaka mana ka taimaka masa, ya Allahumma rabbana ya huwa Allahul khaliqu bari'u musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa Al-Azizul Hakim. Yanda Barau yake taimaka mana, ƴan santoriya ta arewa, Allah ka taimaka masa, ya qulillahumma malikal mulki tutun mulka man tasha'u watanzu'ul mulka mimman tasha'u wata'izzu man tasha'u watazullu man tasha'u biyaddakal khairi innaka ala kulli shay'in qadir, ya tulijil layla fin nahari wa tulijil nahara fil layli wa tukhrijil hayya minal mayyati wa tukhrijil mayyati minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, min roƙonka Allahumma rabbana yanda honorable Barauji birnin yake taimaka mana, Allah ka taimaka masa a wannan zabe da za a yi, Allah ka sa ya cinye zaben hawa na hudu, sannan in an je majalisa za a yi zaben shugaba, Allah ka zaben mana shi, ka sa masu zaben su zabe shi ya zama shi ne sanata shi ne na uku daga shugaban kasa, sai mataimakin shugaban kasa sai honorable Barauji birnin Kano.
0: Dattijo Alhaji Sanagar kadan batta. To daga yankin Madobukwa ko haji ƙauran matar ke ba mutanen wancin yanki bisa madda ta gidauniya da tallan da mai APC daga sama har ƙasa, amma take kira gwamna da sauke duwar mai mukami da baya ba gwamnati gudunmawa.
3: Mai girma gwamna, ka godewa mutanen karamar hukumar Madobi domin sun yi gidauniya, saboda a zo ai tallan Baba Tinubu, ai tallan ka abba gida gida, ai tallan sanatocinmu, ai tallan ƴan majalisar mu na jaha da na tarayya, duk wanda yake da kujera ko bashi da kujera je a Madobi sai da ibada kuɗi daga kan layer miliyan 10 zuwa miliyan 1, mai girma gwamna zuwa 100,000 har 500,000 ma wani ya bayar, saboda ai tallan ka mai girma gwamna. APC mu ta ci zabe daga sama har ƙasa, sanatocinmu su ci zabe, ƴan majalisar mu na jaha da tarayya su ci zabe, sai da aka tara kuɗi miliyan 15 mai girma gwamna.

0: a gwauna ka godewa mutanen karamar hukumar Madobi da wannan ma nake cewa me girma gwauna in ka godewa mutanen karamar hukumar Madobi bisa wannan abu da suka bujiro da shi me girma gwauna suka dauki kudaden su suka zuba tabi da tallan ka da tallan baba tinubu da tallan sanatocin mu da tallan yan majalisar mu na jaha da na tarayya me girma gwauna duk ciyaman din da ka gaba zai zo i taimake dan me karar da dan me yalo ba me girma gwauna sauke shi amma banda namu na karamar hukumar Madobi Suleiman dan Azumi ina tiritiri da dan min jam'iyya ina taimako dan me karar da dan me yalo tun karfe 6 Suleiman dan Azumi in ya shiga office ba zai fito ba sai karfe 6 na yamma da wannan ma nake kira me girma gwauna ka kara janyo jarma kabo sardaunan kura saboda jarma fa alkhairi ne mutumin nan fa ba a bashi kujeran nan ba amma izo yake taimakon dan me karar da dan me yalo bai ya so a ce linta za a yi ya ce a je a yi APC sak jarman kabo sardaunan kura wannan bawan Allah me girma gwauna ka dauko jarma jarman kanawa jarma alkhairi shi ma ka kara kankamo shi ka kara matso da shi kusan me girma gwauna
1: Hajji Ai kaurin mata to daga jami'ar PDP din jihar Kano kuma ka bakuncin Musa Hassan kofar waika da ke fadin nagarta da kuma tallata manufofi na takarar jami'ar PDP
2: yana nagarta na abubuwa daiwa nagartarsa bangaren ilimi yana da bada gudunma bangaren lafiya bangaren tattalin arziki da kuma bangaren tsaro yana da kikkiawan kuduri akai wanda yake da ikon in Allah ya tabbatar masa da izinin Allah za a ji dadi za kuma ayi walwala da
3: amma batu yake na cewa PDP nan fa kaba dai kamar ta mutu a siyasan ta babu labarin
2: PDP wanda suke ganin ta mutu su bangaren yan adawa ne wannan su kuma ba za ka hana su abin da za su fada ba amma mu da muka san PDP da izinin Allah PDP za ta kawo jihar Kano
3: za ta iya kara da APC
2: insha Allah ai ba ma APC ba ma ma maganar ta PDP ai tace yanzu wanda take kanshin dan goma
3: amma magoya baya ana ganin duk babu su yanzu
2: bangaren yan adawa su suke ganin babu su amma mu da muke ciki mu muna ganin wanda suke shigowa suna shigowa wajen dan takarar mu na zabuna ambassador Talha Bello da izinin Allah in Allah ya tabbatar mana da shi za a ji dadi za kuma a yi walwala
1: Musa Hassan kofar wai kan jami'ar PDP dan ko da kike lamarin bulu sala ado waziri da ke ba gwamnatin Kano bisa irin dama da aka ba wani balajiji na goda a yake tallafa a radio a koda yaushe
4: mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ka ayyuka yake na alheri ga biyan hakkin mutane akai akai ga biyan albashi ga biyan yan fansho especially irin wannan ka ta fara gadar da dan agundi da yazo yana abin alfahari ce saboda ga koi da ina idan baki suka shigo suna zuwa kallon gadan nan saboda abin yana burge su
5: amma kuma akwai masu ganin har yanzu al'umma ba su gani a kasa ba
4: shi ka san dan adam kowanne da irin yadda Allah ya halice shi wani Allah ya jarbe shi da ciwon hasada saboda kaman mai girma jagoran mu ne Alhajiji na goda ba abin da zamu ce da shi sai godiya mutun ne wanda yake bashi da bakin ciki mutun ne bai da ganin kyashi idan kaga Alhajiji na goda kaga daren Lailatul Qadr saboda haka audugarimi ne fitkowa ka samu idan ya samu sai ya taimaki al'umma saboda ko wannan yana daya daga ciki abin da yasa nake masa godiya irin ta gwamnatin da yazo yi mana mu ƴan media
5: amma akwai masu ganin ciwon an bashi sako ya ba al'umma kamar baya ba su
4: in baya bayarwa ai duniya ta sani kuma kai ka gani zaka zama sheda ne saboda ko wannan ma zaka iya hana su faɗi abubuwan da suke ba ai kullun alfahari suke su zama irin sa ba shi yake so ya zama irin sa ba duniya ta san shi akan kare martaban mai girma gwamna da kiman mai girma gwamna wannan yana daya daga ciki abin da yasa duk abubuwan da zaka yi Alhaji na goda ba zaka yi tasiri ba zaka samu biyan bukata akan sa ba saboda irin taimakon da yake al'umma da kuma irin daraja da kima da yake gani ta al'umma saboda duk kankantarka baya rena mutane yana ganin girman mutane yana mutunta mutane wannan yana daya daga ciki abin da yasa nake gode masa kuma ina jinjina masa da izinin Allah Allah sai ya bashi kujerar ma da tafi wannan
1: Arabu Sala Ado waziri daga zababban shekarun yankin karamar kuma Kumbotso. To ga wanda yake wannan da akwai yan hamayya irin su Lawan Bakani ke ciro ma titin garin babba dake kalubanta salon kamun lodin gautin Kano. Hama ke fata musamman na nasarar jami'an NDC tun daga matakin kasa zuwa nan jihar Kano.
6: Yau gwamnatin jihar Kano ta dibi tsofaffi sama da yan shekara 75 wai su za ta aurar. Wani commissioner wanda muka bashi aikin yi kuma yazo yana mana propaganda a jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano ta kima mutane ayyuka na alkhairi. Na farko akwai fan center da aka yi gobara aka ce za a gina musu sabon shaguna na zamani kuma za a gyara shagunan da sauko ne. To sun ga da aka yi gobara kudin da aka fito da su aka ce an soyo injin ruwa wanda za aka wadatar ruwan jihar Kano ina akai. Yau in ka duba shu gaban jam'iyya shi ya riki wannan wajen to muna zargin 2027 Kwamar Abdulsalam Gurza kana hawa shugaban jam'iyya shi zamu fara tattarewa ba auren zawarawa jihar Kano take bukata ba ruwan sha take bukata fito a taimaki mutane a raba jari. Yau dan an fito an ba da fili na miliyan 1.1 gwamnatin jihar Kano muna da yakinin 2027 na APC da ka sama hakkar sai mun kayar da ita. Komare Abdulsalam Gwarzo kai za ka karba a Kano Center sai gauna. Ku rama dubu da garin Malam Umar Yusuf da tukura kacin tuta. Bisa aikace aikace da kake mana a constituency ku rama dubu da garin Malam 4+4 Umar Yusuf da tukura. Kai mana titika, ka sai transformomi, kai mana gine-ginen ajujuwa, ka raba kujeru.

0: bisa a wurin Zawarawa wanda aka gudanar wanda jama'ar wannan da dama suka amfana da wannan tagomashi shine arziki irin da mai girma gwamna. Bayan wannan akwai kuma ainihin matasa wanda suka amfana da ofofi, wasu kuma suka amfana da temporary da alƙawarin cewar gaba su ma za su iya zama cikakkun ma'aikata permanent and pensionable. Wanda na tabbatar wa da mai girma zababban gwamna wanda zai boma ya ce yana neman kujera a hannunka ina da wahala. Na tabbatar maka da cewar deputy speaker Alhaji Muhammad Bello shi ma al'umar karamar hukumar Tofa suna jaddada godiya da tagomashi na arziki wanda yake turowa a aikace an samar da abubuwa sololi da empowerment. Allah ya sa yayi hudu shi ma ya kara da hudu da girma dan majalisa Tijjani Abdulkadir Jobe ya kamata ka motsa domin al'umar karamar hukumar Dakin Tofa da Tofa wanda muke kifatan mai girma zababban gona na jihar Kano ya taimaka a zo a bude wannan matsa asibiti da aka gina mana da makarantu da ya giggina wanda sai da ya samar da masana'anta ta gina bulo don gina makarantu. Mai girma dan majalisar jiha Butu-Butu na isar da bayanai da dama na aikace-aikacen da ka gudanar a satin da ya gabata wanda ya shafi Rimin Gado da Tofa gida-gida. Allah ya ci gaba da dafa maka, ya ci gaba da dafa mai girma gwamnatin jihar Kano, kuma ya ci gaba da taimakawa Baruji Burin Maliya.
1: Hamza Galjan wata gida Tofa. To daga yankin Tarun dai akwai mutanen yankin Darmana irin su Bakari Isa Darmana Garba Anni dake kokin yadda yace da wancan yanki nasu baya samun roman demokradiya yadda ya kamata.
2: Tarauni ta samu shekara 30 amma abin kai cho in ka je garin dan tsinki dake Darmanawa abin hawa dai kan ka shiga tashin hankali ne.
3: Amma me yake jawo wannan matsalar?
2: Yan siyasa na yanzu da ake zaba su ne basa baiwa gurin muhimmanci ba. Farkon karamar hukumar Tarauni Sanata Barau DSP wanda yake ni ne wakilin sa mazabar Darmanawa lokacin da aka kai wutar lantarki garin Rinji da unguwar Yamma mutanen dan tsinki suka zo suka saman ina masa waya sai yace shi a kashin kansa ya ƙara samu su da wutar lantarki har zuwa garin dan tsinki. Ina yan siyasa mu yanzu da suke da wakilai wanda suke za su iya gaya musu a bada hanya zuwa dan tsinki. An kirkiri tarauni da daga tai guda biyar. Allah ya taimake mu an yi wa Darmanawa hakimi. Muna roƙon gwamnatin jiha da masarautar Kano da karamar hukuma da a gina gidan hakimi na dindindin tunda ita Darmanawa dama masarauta ce wanda ake kiranta Darmanawa damuna baki da mugunta. Da sarki da kansa in an yi ruwan shuka yake zuwa da fadawansa da ƴaƴansa da sangwami zai sara ya shuka sannan damuna za a fara shuka duk Kano da Jigawa. A yanzu kuma an ba mu hakimi na Darmanawa wanda an samu ƙarin daga tai da masu unguwanni. Dan Allah muna roƙo da gwamnatin jiha da ta karamar hukuma ko alawus ne a baiwa masu unguwannin nan da daga can nan sababbi da aka yi. Yan bijilanci muna roƙon local government ta Tarauni ta sama musu mota da sauran kayan aiki.
1: Abubakar Isa Darmanawa a nan Kano. Tana yi mace da kamar Abbas Ibrahim wanda ɗaya daga cikin iyaye ƙungiyar na tendiyar Reduta NUJ ya fidda sanarwar sauka daga mukamman da yake da su musamman a Labour Party da kuma NUJ ɗin tare kuma da shiga takara ta mataimakin gwamnan Kano a cikin jam'iyyar ta Labour Party a nan jihar Kano wanda kuma soyayya da magoya ba su kuma fatan alkhairi musamman kan gaci a wannan kudiri da aka saka gaba. Tuma sauraron nan kaga shirin shi na badin kwa da kwa musamman jagoran shirin show Bala Kabar da kana buƙatar kirin su Muhammad Gali inda ba mai salati sai kuma Ibrahim Salong Aminu da stacin na shiri Bashir Sarki ke fatan zamu kasance cikin koshin lafiya.

0: ne wanda ya amince zai biya fiye da naira 1500 da shi yake biya a baya.
1: Za su zo su ce maka mai gidan nan zai gyaran gidansa kuma ya ce ma zai daina bada haya saboda dan uwansa zai sa a gidan. Ashi sun riga sun kawo wani sun nuna masa gidan cewa ga new gidan nan zai shiga. Underground ni ana bani notice na shiga gidan a matsayin 1300 lokaci da aka ƙara 1150. Fita nayi na koma wani gida can.
0: Ita kuwa Dora Kalu dake zauna a unguwar Sabon Gari har ta fara fargabar barin Kano saboda abin da ta bayyana a matsayin yawan ƙarin kuɗin haya da mamallakin gidan da take ciki yake yi akai-akai.

0: kashi 93.1 a Zangon FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewar radio faɗa ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwalde tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewar radio kan mita 93.1 a Zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.
3: Arewar radio.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.

0: zuwa ga al'umar dan Agundi. Yanzu haka muna registration, muna shirye-shirye kamar yadda aka fara bamu haɗin kai, mun ji daɗi kuma insha Allah muna ƙara miko kokon baran mu a daure a ci gaba mu haɗin kai domin taimakon kai da kai baki ɗaya.
1: To masu sauraro, wato wakilai kenan daga ƙaramar hukumar birni a unguwar Dan Agundi waɗanda suke wakiltar ƙungiyar su ta matasa, wato Facebook Connect, waɗanda za su shirya wani taro nan gaba kaɗan. To amma me yasa shi wannan taro ba za a bayyana shi bane a yanzu? Ko shirye-shirye ne ba su gama yin nisa ba tukunna?
0: Wato shirye-shirye ne ba su gama kammaluwa ba. Idan muka bayyana yanzu, babu daɗi mu ce za mu yi taro kamar mu tsayayyade lokaci, kuma lokacin ya zo mu gama shirye-shiryen ba. To amma muna tabbatarwa da al'umma Dan Agundi, wannan shiru da muka yi da mu bayyana lokacin ba, shiru ne na shiri ga su babba, wannan insha Allah kowa zai ji daɗi. Kuma muna sa ran za mu gabatar da sanda za mu yi taron nan ba da jimawa ba.
1: Amma kuna da wani office naku na kanku ne ko kuma a kawai Facebook din shi nan ne office?
0: Akwai ɗaya daga cikin matasan nan a Gundu wanda mai kiran su da suna Bashir Wahada, Bashir director, office ɗinsa na harkar ICT shi ya bamu a matsayin ya zama office ɗinmu na Dan Agundi Facebook Connect. A nan muke gabatar da duk wani shirye-shirye, meeting da sauransu.
1: To madalla masu sauraro, da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio akan mita 93.1.